tena makoma mu bene sa makoma no so ya betena mu a ni anya na asen wo be sesa no a me pasa me mane so me pasa me mane chomai hi hi ha ara ba ha so kwame na myeso me pasa me wona me pasa me jano aya me yo sauri tia nyume na tumi bi ni udi asia sa tumi ni yesu ma jan kanani mu sa tumi ni yesu ma jan kwani so fo sa wo tia nyume na tete wa bi kwaswa yesu kista wa ti ni ja ewra nyume mo nyume mo tumi ni impani so fo mi baza ni siano malaika basa aya na ma gresinyame kesa katoria Oh, sorry, I fear you, man. Me better than this, you know.

0: yemu bibre bituru ni edi nka ho
1: enso otumi ye
2: otumi yo otumi yo
0: danu ni ndibi eduru mrebi ya kansere me se me for microphone to na me nenye de
2: otumi ye otumi yo
0: yebusa the cancer Mary said obabunu Mary ma wadi nje wa wadom wo na wo suna age nkwa ne bepie fraba na Mary kasim bi wo se e paye den na ayeye na bofo ne cancer ne se ho hon konkron na nkasa le babu putu
1: yes
0: se le se wo to me o